0: Okay, Kali, webale kubanga otumbu dekule ryo muntu wabuli jo, thank you so very much.
1: Njaga lukubu zaku, abaguba bataksi mwena.
0: Abaguba bataksi.
1: Nga mutumbu dekule ryo muntu wabuli jongo kwa basabaze. Kule ryo muntu wabuli jo kusubulu kubanga bategea dale miranga weta.
0: Yes, abataksi nga wabatomide. Nsaba muami, muami semakula.
1: Oima lodi.
0: Oima lodi.
1: Atula bidaba taxi. Atula
0: bidaba taxi.
1: Tubize ko ni kuba guba boda boda kustage zezenja ulo
0: ainawa boda boda woman nagwe
1: waluwo Ismail alina teto
0: yu msaji wa
1: palo nyo in fact yu stage jariko bauliza wa pale FM
0: mwebale tuwa galabantu mwena tete ne mutega pale FM Ismail thank you so very much nebandu batula vida wa boda boda
1: boda boda au waluwo mkulu Hasadu ye Hasadu na yali na tete in fact yu abo stage yaba no yeso kanga wakasala mbitala kulwenda kauka.
0: Okay. Aba sino traka usaini kadu.
1: Usaini kadu na magumu.
0: Aba tulabili.
1: Batubo ulize kwe wali kupanga batumbu dekule liyo muntu wabuli jo. Aba obu gali gali o inayogu omanyi.
0: Waka
1: gali. Obu gali. Mbo ndaba nyo gali obu mbulaba nyo saidi yedi. Aba vechi obu ye yu. Mbulaba nyo kusawa ya kuini baba chibu ye.
0: Sekene
1: mwani ainza kubanga avuga kamboda gali.
0: Ndawe ndaliva. Kazi zeke Uganda.
1: Yeah.
0: Oma saidi na za chibu ye yu. Ndaba kamboda gali. Ndaka doku mfuga mu.
1: Eh, nukalipi.
0: Hey. Ndatuwa kwa.
1: Tuwa kube chibu. Ndaka umana ya wadeku.
0: Kaya kwa chibu.
1: I'm going to go to the house.
0: Ngagenda
1: ku muzi za kwanda birabo nabe ata abebigere simanyo babagenda ku muzi
0: abanyonga tambuza
1: eh ne mulaba nyoro munga tambuza ebigere simanyo babagenda ku muzi mugenza ali ono ano mulamu
0: tito eh tubuze ku benyonyi
1: eh tulanya na aba tulabira abo
0: abenyonyi nga yajivuga nga ajitambulira
1: eh tugabe bajita tugabe bajitambulira mu banyo ayitwa de kuba sin kuba zivuga
0: eh
1: kubatambulira
0: mu bazivuga bakwatavuga na yenga
1: pa ya mundu gwebalibogira ko minister tava kunyonyi bako tubatwogerera dalate
0: chotumyo yo kubaka tyabiranga yajivuga
1: wayinzo kumujukira mangu elinya lendera bidde
0: nzase je joke se rimwe
1: masimba kubama je twagala kubuza ku Geno Edward Katumba wa Mala minister ali public service sebo pale kubanga otumbule kule lyo muntu wa bulijjo
0: atutu yes mu prison. Afande.
1: Nize kambuze kwa afande kato. Aino mkungu kwa akuma. Sijia umogira na yo mkungu kwa akuma. Sebo, baulirizabe kule liyo mtu wabulijo. Afande kato babira
0: na wo. Habari mbibira vya Kongo. Afande hakimu kubuza ko.
1: Hali Kongo.
0: Bate lomo chusa chusa na ye katarabi kwa hali Kongo.
1: Ya agala nyo kugenda yo.
0: Aba ba deploying.
1: Nga gwemiri mojo jitambuliza na mchibuka Kampala. Olimusubuzo, olimubutali.
0: Aba sawo koja wange chizito nkubuzi zako wa suzotia.
1: Chizito nuwagundi. Una kupake mpia.
0: Ya bafumbibe mele nkubuzi zako Ruthi sister wange wa suzotia.
1: Aba li mbutali wandegea, kalerwe, natete, busega, mengo.
0: Bamakani kameme sikuwela bide.
1: Mutasa kafero meme. Aba makanika.
0: Aba simiba umusenyu oinayo gomani.
1: Kwa sababu tunataka sisi wageni ndio tulabira abo musenyu abo kuba babera na bayisire bisinga.
0: Bagujja bakuzimurira.
1: Abagobayirwa kubadera. In fact ndayise yo keyo. Njaro kwebaza abade batukolera urugudu ri badogene masaka no banga vira dala enakauka. kati mfufu ya kende delo ila bagenze wa mkula.
0: Mbo yoke denakauka mbabuzi zako abalimi ma vegetables. Wakulima vegetables.
1: Olima vegetables.
0: Olima dodo.
1: Namu abalia vegetables. Mbuga.
0: Nakatinze ngamba bino segamba zilie zabu.
1: Naina kawota nisekonji ila bantupinda kauka vegetables. Havayo tumanyua green. Dodo, dodo wa green ya vula. Tumanyumunyu.
0: Ebya mfuna nga bigota anye mnyuanyi wange bizubi kusimbi kuzembia kaka yumba. Jangu efunile vita vege no kuyambako. Okwego bake bizibu ebikuli uzimbia kaka yumba. Omuli ebisumuluze bigula webi mfuna. Ebifone ebisero mwano kulibwe dua. Obone nobwe nkome ne duwe kumi. Ngoli mubuzibu bia wandikiwa shura mbu Kenya. Kunusu mkumi bili zokano kupale FM reception. Njubodja osange ebintu bino.
1: Oliwo. Agami ya mututumi davasinga netuwela vila abantu wababezao, abantu wabasinga, abasisi bachapati, abakole chukomando.
0: Wa inayo goma nya fumbi chukomando.
1: Mnyuanyi wangi Gaddafi, uyabela mengeyo. Akolo asika chapati.
0: Zemanyi Noah.
1: Noah, liruda.
0: Noah, awanoko yangamba liku. Wanoa, weba gira newe kakasa, neba suka.
1: Nebasuka.
0: One words. Rashid Kamis Rodia, what dako?
1: Why ya wa wakoya?
0: Oh, by tawa watch seka. Nani watch seka.
1: Peka la kasa nebasuka. Etuwa galoku mzani kwa mwaka ni kabali watch seka wansao. Ema bajamu obisayi mumoto, obisanyi mumoto ka? Metuwa wadde.
0: Tuwoza kubandi.
1: Kwetika, ngagwoli mweti, soli mchivuga Kampala.
0: Minayo gomanyi.
1: Sina gomanyi.
0: Sina gomanyi na ye kutumide konga weti, kangwoli mweti si. Mwebale nyumwebali letanewa uliranganga, toina gulunji manyi, bavu. Neyengo, kosovolo kwa isako, kunywa ka rock boom. Gweti kwa mkuu kakoze si. Neba kukanto mbili watukula na kafeini, ojia kwa habi kwa mutima gwetika.
1: Kerekerezi.
0: Kerekerezi.
1: Unayo yunzo kubangu, ulimu wangu zuru nsungu bidao bingi ya bikalimu.
0: Tubuza kubana abate, ababira kumikoro, abatu wa microphone zo, kuogela, ichiba, DJ. DJ iPhone, wasu zoti ya.
1: Ngoli DJ, disco joker.
0: DJ iPhone, nkubuza ko.
1: Disco joker, ba joki ingache. Kujuyo, ba joker.
0: Abia disco joker.
1: Tuwabuza konga ngoli DJ.
0: Nga they DJ.
1: Nga mwe. Mwina.
0: Mwina DJ.
1: Nga mwina DJ.
0: Babuzi zako.
1: Mwina chivina chifumba kumikulu. Baketaling services zao. Mwina kubanga mtu fumbira.
0: DJ ave kanyabu unabu unabu anda vidi bagambe tubatumida ave kanyanya. Waluwa wali kuye nyanja.
1: Tukuze kubana.
0: Nye vinyanja vichari yu.
1: Abinyanja vidi wa.
0: Mbubia guwao. Neja serinya liasigala wu. Chituwa kubaneda. Waluwa mwami au kuikanyanya kuye nyanja. Tumbula nyonyo radio. Kati DJ gobo bantu milida kabo. Kasozi Mubarak wasu zoti ya. Hopefully wasu zebulu unji.
1: Tubuze kubala muzi. Inayo mula muzi. Inayo mula muzi goma nji.
0: Ani inaba kanso. Inaba loya.
1: Mare hatu soke wala muzi. Baitamubi inji tubabuzi.
0: Wala muzi sina yo mtu.
1: Wachiri uinzo ganti. Kundi ba mwogera ko. Yogera ko yogo. Usizungo kulianga ba mwogera ko. Obamenti.
0: Obunye dolo.
1: Saba la muzi. Ya umula. Mula muzi wa muzi.
0: Evo vero sigandu. Walwa chisachi.
1: Nomula muzi baguma.
0: Omula muzi chisachi omujukira.
1: Tali wero, tali mitala wa mayanja.
0: Ya fuluma muko.
1: Tumubuzi zako.
0: Tukubuzi zako.
1: Kati ya utugende kubaloya.
0: Baloya. Nina nino lawyer wange. Nina baloya babidi. Abangi.
1: Sinange
0: my personal lawyers. Dhonga baloya.
1: Kanso kawanga.
0: Kanso Shafiki Mabida wasuzota is my kanso. Erangenda ko jangu mpola. Nina kanso chinara Musa ate obi atenga kanso wangi wasuzotia.
1: Kumubuzi zako.
0: Gwe muyizi tova wao.
1: Nasuse kawanga kanso wangi. Kanso wangi.
0: Na waina kanso.
1: In fact ne kanso muyizi kamubulize dada.
0: Mubuze.
1: Samuel muyizi. Kanso Elias Ruimbazi na Lukola. Ni kanzu wa fe mwada mku nyingi. Na hii mbuzi zako.
0: Baya tutubuza kwa kansa na baita wa kansa. Tubuza wa kansa waloi.
1: Kuzi waloi wa baita wa kansa. Enawe sentebe wecha lugu manyi. Kwa hati bali mu. Ulo kifana nyakaita mbu.
0: Wera vide kanso. Wera vide kanso.
1: Kansa aliwa.
0: Oh, our justice constitutional affairs.
1: Mkwano guono kansa.
0: Mkwano guange mao.
1: mukwano hey. Wabadela sinzo kumwela bila atanyiga mamu
0: nsonyi wa anyiga mamu atanyiga roi
1: nala vya kafana nye mwalu LCC chairperson yesi mbiu ya donating za ambulance abantu yaba yiye mu ambulance yaba yiye mu ambulance hudu wanu kufari nari kwa dena wenu ulabako
0: nga kani katsoke tunakwale tunakwale kwa banafe abatuze abalumiriza abalumiriza kale waliwo abatuze ababibwa kente bazibba misane bazitema atema choka boba gamba bazibbe chone bazitema atema ne baba bilete zaabwe choka bagamba police soka kola bikwe kwetu emisana
1: olumala
0: echiro ne baba
2: ebinuma bikubyocha ebi badimbozi wa mwise
3: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngaatali mwaka woke ni mwaka lunji okuzama eri engo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao ngatachusiddwa.

0: abantu abali echambo gwe mwele tuliriza abantu abali mukatale akechitintale ao ku stage mwebale nyo kubanti na mutu gobera abali busega wonamu musinzo kubanti mutu gobera amuli big nyo abali Saudi Arabia nebana Uganda basigade South Africa nga musinzire yo kutuliriza ngoli mu cover we kwesa abazulu na yenga uliriza webale nyebale dala namu abatu use bana yetu bakulisayo bana yu abasu wedo keka anti mutuka na lenge de abakulu mu majenga bali yao babali inze buli omunga ganga event nga yabadde nene ndo zenu yabadde military operation na lenge de kuchisaa wengu akula ngu mwogezu wa maje ye Chris Magezi ngali yao ayaniriza bana Uganda abajidwe South Africa kale mukulikeyo bana Uganda abavude South Africa Dogo Nation ni umalu chiseka boba chaliyo tibana bakuja Dr. Tukwaniz
1: Dogo Nation umanyi balaba ni umalu chiseka mtabani wange balaba
0: undi ya gami minister Balam ntibu wabakirizo kujanga imbuaza zireka yunga bamuleta tibaira mzimu atukeba mwe amnesty my government na kuzine tuwala wabubu kecha nkwanzi
1: Nzisema mbaya kulibe
0: na mura vichangua nzinga ali mukusoma
1: na ulibe ya kupita muna kai mwanga chokola atanika mzee yoweri mwenye kwa ba kula vitia linga
0: government ili mukusoma samba antu kwa gara kwa abantu abaganda waza abaganda baga umuntu sika ante ntibu ya kabaruli nereiro ntibu ya chiri doktor tukwani liza
1: kwa mbara kala fiki sobu kama wange mkugu wafe kwa jange mulamba asalamu alaikum wa tullahi wa barakatuhu wa watu uliza utukola bulungi soma netuiga ensi yona ntegera butimiridde ate nesasira olodde nga bulijjo nsaba Allah wa kitiibwa abawonye endwadde enkambo ya rabbi n'okujja mu Uganda Joint Research Clinic n'okugezaako nnyo okukozesa obutonde manye gye muli yonna abasinga embeera si nnungi nakabuzo kantera obabuuza mwena oli abampuliriza nti gwe kenyini olimu gwe dokita w'obulamu obwo oba obulamu wabulekera basawo kubanga abamu tibatya Allah abamu si bakugu bulungi kakambo ekyokulabirako oli mukyala mukulu oli musajja mukulu oyina obuzibu bwa arthritis oyina obuzibu bwa gout si mwina n'amakajja ngamba omuntu okulumwa ennyingo n'ennyama kati ate oneka pulesa kati olunaku omira ebika by'eddagala bisatu kati ate ogenze awamu gy'ogenze omanyi nti herbal medicine ate era akutadde ku tablets kati onomira ebika bisatu bakongendeko ebika bisatu olaba ogenda okulwaza ekibumba kyo olaba ogenda okulwaza ensigo katufeeyo nnyo ffe ffennyini kyetuyita lifestyle neeyisa yaffe nga ffe abantu abatonde tufeeyo nnyo ekiyitibwa poor medication okwejjanjaba nga tugenda mu malwaliro ag'obuvunaanyizibwa obulungi abampuliriza bw'otunuulira era ebisinga tutawaanya neeyisa yaffe nga ffe abatonde alusa zitulemeddeko bannayuganda abampuliriza kati ebiseera bya musana nze we nkolera awo enfuufu mpitirivu abasajja bajja ne batoka nti bagenda kubakola nsi bakozesa sipiidi olwaliro omulamu tebadda enfuufu mpitirivu abantu bakola okukamala sinuses allergy byattuse kati ffe aba Uganda Joint Research Clinic oyina sinuses oyina allergy oyina asima ebiseera bino si birungi kwata emitwalo ena kitundu oba muntu mukulu omwana omuto kwata emitwalo esatu kitundu tukole ka delivery w'oli ebifo bigenda kusirika omulundi gumu obadde olina ekizibu kya srot ngamba kino ekintu ky'omirambo ekikira we kyambukiriza ku mumiro ojja kulaba nga kiteeredde bulungi abampuliriza namu aba alusazi bwe mutyo kuba omulwadde wa alusazi sokedde okuba ekikulu oziira n'oba ng'omulwadde w'ekifuba omulwadde wa puleesa abampuliriza entulusi ziba zikukuba nnyo owulira omuntu bagulinga owagala okukuvaamu abalungi abampuliriza olina obuzibu obunene nnyo olina ekintu ky'omira bwe kikira bwe kyambuukiriza n'ababulisira bwe mutyo abampuliriza Uganda Joint Research Clinic twabakolera doozi lwaki twabulira ku product zaffe abantu babafeereyo nga beerimbise owajjajja wabu Dr. Katumba Hussein nga sije balijje ffe tuli ku kyebusaabala naye mukono wali eddwaliro ka tulina omulwaliro abiri gokka mu nsi yaffe awo ku kyebusa tokamu emyaka isoba mu abiri mu etaano nga tujjanjabira mu paaka zonna bodaboda maani gwongamba unawuli owuliriza naye ng'obuzibu olina olina alusaz zino embi enyo eza gaadi olina alusaz petiki alusaz stomaka alusaz otuse n'ekiseera bakugambako nti munnange ogenda kukola sikaani gye bayita endoscope okuyisa olupiira mu kamwa kakamera kali kakebere olina kansa toyina kansa era gwawuliza sawo zino

0: Nenga tena singa waze jako. Niwe yandi zero wandi wikozechi. Wandi wijisemu. Mm-hmm. Katufe tuagale visele mtu fukeba katonda. Iriyo bulamu wafi.
1: Tubutegerere mbulichimu.
0: Omuntu neyera bilanti chai no kukola. Kwe kukola ange mbuzi wejeke chifi.
1: Mubulumi.
0: Chente geza chechino waluwa yizu kubanga tanante gira. Obavu bumaliri devu okuyiga wetegeka. Buli wono duka bugenda kutuka u. Bukuruma angoli weka. Bukuruma angoli mubanji. Bukuruma ilaku mikoro. Bukuruma ilaku mumuzikiti. Bukusanga kukubo. Bukulete lukula muza taxi. Obavu bukula muzi saboda. Bukutambo zisevi gere. Buli woraga.
1: Bote butu debu kuwenya.
0: Bote butu debu etegeso kukorachi. Okugoba neche bukugamba chirichimu. Vako chonsulira.
1: Mkuveko.
0: Mfokasinge kwecho. Hmm. Ontegede. Oizo kwa watunze poroti. Oizo kwa inamusala guwasasudua. Mwezi guwaka guwako.
1: Hmm.
0: Plani zonaze waina. Walimu gezi. Ngatuna nafuna sendi. Neka tuweza jamu usawo. Nezigezi walo kusinga gu.
1: Nyenizo.
0: Katizo nezita andiko kutuma katito cha zituma. Obobavu chebukola. Kuvanga. Bobu liwevula vechize. Buli wete gefo chikolachi.
1: Ochambalira.
0: Meyebu wechifi. Odusa maguru ameka.
1: Asatu
0: nge mbuzi weyakora. Meyosi garengo limulamu.
1: Echo soro chigatotia ni kumbera. Yoku bako chokuro kujambuavu.
0: Chigata antia ni choko gato kwa mbavu. Tuze tugamba abantu. Ntivu wakua atasende. Noziteka mkurunda.
1: Hmm.
0: Osoburu kusala wawu irundile. Nino zileta waipi kurundile.
1: Hmm.
0: Gwata ina taka. Gwata ina bukugu.
1: Hmm.
0: Gwata ina mbasawu. Gwata ina sente nyingi. Ata ina balaru.
1: Hmm.
0: Tugamba gule mbuzi. Ujio waipi tukolechi.
1: Ejirunde.
0: Tukurundile. Echizibu wabite gira nyo. Mewuzibu tuwamali lila kola. Echizibu.
1: Walaga nti ubitegira.
0: Ubitegira nyo. Kati echibu wechiri. Walemu okumali lilo kuteka munkola. Singa wamali lila noteka munkola. Wandivade kati olinacho osubira. Okufuna.
1: Mochisere
0: chidaku maso.
1: Walwache njagalu kubuza.
0: Yes, sir.
1: Bumali rivuchi YPA bwerina eri abantu abavu
0: for mali rivuchi tuline libantu bavu tuline libwavu
1: eri obwavu
0: era enjogera ya fegamba mu vision yafe we trample over the world's chief enemy we trample over the world's chief enemy ignorance and poverty. Obwanga tubuolekeza si muntu mwavu. Ne tubuolekeza omulabe asingo kubo munene munsi yonna. Bwe bwavu n'obutamanya. Abantu bacha ino okuwakana. Abantu bacha ino obutamanya. Abantu bacha ino obutakiriza. Nti okulunda n'okulima. Bwe obugagga bwe buli. Abantu bacha ino atechi muku bintu ebireetera. Omanyi. Simanyo bo waliko mchalo. Nefe waliko mchalo. Kati World Cup agenda maso. Nenzi juki ya World Cup yali wankumi bili. Oba mwe bili. Nizo butamu juki la bulunji. Nalimo primary. Mekati ngampuli labana abali banyumia. Ngabaga amba China ya kubako goro. Uganda goro chikumi. Mu World Cup wabi uli lako.
1: Nti China
0: ya zanya ne Uganda ni bajikuwa goro chukumi ya China ba ine chintunga chukua tangundi ya ba ine magic
1: hey, science
0: ezo mbozi za abu kwanga mubiafayo Uganda tegenda angako mochi
1: mwaldika
0: atete zanya angako na China ontegede kati abantu batu nulila ebintu ebi soboka ne bazimba kebi bozi ebi tasoboka.
1: Nibakwata abantu obwongo.
0: Kati abantu batandika okuwakanya amazima nga bagageragiranya ku kintu
1: ekyobulimba.
0: Omuzungu bwe yajja n'ekintu ekibiki yasooka okukola bwe yakimanya nti no okugaggawaza ensi nina kulima n'abafula obuddu bwali mu kulima. tewali mukuzimba.
1: Nibali mama samba.
0: Nibali mama samba. Kati abafirika ne tuchiiteka mu mutwenti omuntu asingo kuba omubi ye muntu alima.
1: Akulimisa oyo
0: mubi. Akulimisa. Nenga boche bali bagalu bazibula. Nti muline takadene ne yete musobola dukoze sakatifika tubakoze situgagawali.
1: Akunkategede.
0: Kati boboso masirevu trade ngo musoma. Owongo buje kubichi byebali ebyali mwe bibi. Obiteke kubirunji.
1: Ebyavamu.
0: Ebyavamu. Enseri na season bili. Ngenkube etonya. Omusana negwaka. Ensi. Eno mwami ya tuchalira ukumbuzi choma.
1: Eyawa.
0: Eya wano.
1: Enakulavi.
0: Wano rubagarodi.
1: Ekulubagarodi.
0: Awansa. Nangamba ntambu de munsi. Nze chintambuza kuchakala. Yali aji sija kuogera linyalie na ngamba siku chakala nti ngenda kuejalabia na yo Allah mpadde ku nsimbi
1: ndi kusinde
0: ekitambuza ngenda mu nsi zenka kasanga zili alali ndiye kunyama
1: ndiye kunyama
0: na ngamba na ene unyanga Uganda yemu ku nsi za fe zitali ya nyama nenga tatu lino busobozo kutosobozesa
1: okuri nyanda
0: no kujiria nese zo butiti ese zo musano omunji zirunda Nefu wano kurunda kuchatuli mengate tulina amataka. By the way, bantu besibye Kampala. Nefu ruma. Kasaka kutanda nusu kampiji. Ugenda tandiko kufuga kilomita anga tola bau nyumba.
1: Itaka wedi.
0: Ufuge mairo bilio sange nyumbe emu.
1: Labaru saru.
0: Bono kwa atakwe gundi.
1: Masakarodi.
0: Masakarodi. Uyubinjo gila kwa. Katibono kwa ataguru. Lodi. Kasosu karuwe. Ugenda tandiko kukurava amataka amanene.
1: Eguru balima.
0: Aguru balima. Emabega wa uri yako utalo wajia wakati wawe na balaro. Luansu gabali wazude nga abantu wano bayine taka ni nga bali tebali kozesa. Bagi ndo kuzuu kukangabata nisodeba bako bali batuwala.
1: Lutalo neruwa lukau.
0: Kati gwe aline taka ngo ya galo dikuma. Lirundi leko lirimi leko. Waipi eche tukugama. Kati gwevyo nanga tobi ina. Gwe alino obusobozi. Jangu tukuwa obusobozi. Olunde. Fetu sasuli. Bionato kikwole le kutakali.
1: Olunde, olime.
0: Olime.
1: Nenga gori waka.
0: Fetu managing le managing zi.
1: Nina chintu chenebuza.
0: Yesabu.
1: Gunote tulimu mwezi gwa msambu.
0: Gwe tulimu.
1: Mwezi gwa msambu gumanyi duanga echeya.
0: Yesabu, mwezi gwa echeya.
1: Omasana mwunji. Ate guli mwempeu. Ne uunya. Okuda wanatenu gamba bantu ntipanange mje tulime. Kumusana guno gwa kabwe kute.
0: Katonda bwe yali akola omuntu. Ya mutu ma biya ya muwade alabenga abiongerako chota sobola kukola chirichimu musana chota sobola kukola chirichimu musana you can make light but you cannot make sunshine chota sobola kukola chechitangara ne chota sobola kukola gwe musana Nato sobolo kore mkuba. Fuwakatengo musana guwaka. Ebintu, by the way, omuntu anafuna mukulima. Talinda mkuba kutonya. Abantu wanunga tebalima. Gowulimira. Katifu waipi, tetulimisa angalo, tulimisa biuma.
1: Correct.
0: Nitusala uni, tufukirira. Kati abantu nga baka abe mele fetubana yu. Abantu nga baka abo muddo fetu bana go era omuntu nga aliyo nga kati sawa zino musana gwase nga chano nya anonya pasture anonya hey fetu mulina
1: stock
0: wali kwanga fe bino tubiyetegekera era fe twa tutunula tetugamba nti fe musana tokulina ko buzibu ne fe tutegeka amazzi gana avawa kuba amazzi gabula waguru ne mutaka gabaga chaliyo kati fe tujja gasi matuganonyeyo
1: Kade mwa kunka fada bulungi.
0: Amazi enkuba musana yagula gwaka amazi gabaga buze waguru agatonya. Naye mutaka gaba mwegali. Kati feche tukola kwe kugasima ne tuganonya yo ne tufukirira.
1: Ekigeza mu kisera kino ennimiro za YP ZT zitita.
0: Zitinda. Embuzi kati ate kikwe wunyisa embuzi enyirira musana. Kati kye kino kisera wefunira omuddo ogujimala ogujirisa. kubanga chlorophyll temweta aganyo yesi chiri yosi chosi chirime eita agomudo gunonga amazi gakendede nga ebiri sabiri waguru
1: mulima no busana
0: nobuchi
1: obusana
0: obusana
1: eh akasa manya busana obiri kulutu kutale mbuzi zibwagalanyo
0: na kati omudo ogulimibwo ogufana nogo baguita kaliandra kati ogufana na akasana naye nga sika sana kati ogwo omuddo tugulima kaliandra alfalfa spanapia spanapia kyekisagaze kyaffe kya bulijjo suga grezi
1: kisagaze mukirima
0: tukirima era tulina breed yekisagaze nnungi
1: noli ayagala ensigo zekisagaza
0: asobola okujja mulimu omuntu nga ayagala nsigo ya muddo koko nga bino byonna yabiwulira naye nga kati obuzibu bwe buli mu pastures buli mu muddo
1: etakalirina
0: embuzi alinako obukugu obukolaki obumala naye ngaekikyamusumbuye
1: muddo
0: embuzi azirunda neziwewuka agipima ku mizani ezitowanga kamyu
1: tukanga laba nini
0: ngata laba nini ekizibu eri akukuta teri akuzimba mubiri kati nawo omuntu ayagala otandika famu waipi etukugamba osobola otutandika okulundira ku ttaka lyaffe oba nga tukulundira nga bweweteekateeka bw'oyiga emyaka gy'esatu bwe giggwayo osobola okugamba nze sigenda twala ssente temumpa ssente mu mbuzi ze nnagula ngenda kuwa kyakulabirako omuntu agula olwaleero embuzi tezinnalinnya bbeyi n'agula embuzi omuntu ono n'agula embuzi kumi Ove mnero miyake sapu agenda kuwa ine mbuza makumi ya ana. Ngembuzi makumi ya ana, ngembuza makumi ya abiri, mkuru. Ngembuza makumi ya abiri,
1: nto.
0: Omuntu nasobola okusalo n'agamba kati nze njagala twala mbuzi zange.
1: Nimuga leta fuso.
0: Netumugamba leta fuso, otike mbuzi zo. Jine miyake sapu, ngajimaze na fenga ako payiga.
1: Nagenda
0: natandike chichi. Echisibe chichi. Fende tumuwa chintu chimu kumuwa katali. Atena katala hizo kubawa kaina.
1: Wana yu zeri ila.
0: Nini, nila soro zeri ila. Baina, embuzi, okimanyi ntino omuntu alina embuzi. Lukumi okukawansi. Teta ga international market. Wekwa na bikwa nojo wa siramu. Kumizikiti yesatu. Okimanyi ntino buli mwaka. Baina muhidi meka.
1: Hidi biri.
0: Biri. Kati wachi bagenda bagule ku muntu omulala nga musiramu munnabwe
1: wali waliwo mukono gwagwe nalineyo
0: eso
1: ngalunda nkoko kati bwe yazitambuza nezigana okutambula nasigaza bazigula nasigaza munga bbiri kati ayimirira we nali angamba kayongo atajita tajiwobi
0: nena salawo yewe mungu echo chechibawo Baina okulima we kunyumira abamu kabuntu bya tujukira we twali tukula ne bazadde baffe lwero lunaku lwe baku osale enkoko lwero lunaku yidinge tuse wanjaja wange yali muslim yali ajati yatuyitanga ne tugende waka natusalira endiga natusalira embuzi ebyo tube mujukira ku kubanga abana abato mu bulamu bye batera bire bintu bibiri obimanyi
1: kinaki
0: ekisoka kulya ekyo tebasobola kukyera bira Echo kubiri kiboko. Gwe bakolera ebintu bibiri. Kuboko bana kubaliza.
1: Bajita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nga tusemeredde okuwonzika.
0: Yeso.
1: Omwezi gwa weddeko.
0: Yeso.
1: Guno tutandise mupya.
0: Yeso.
1: Kicho dizeri abantu.
0: Kicho dizeri abantu. Kye kino. Abagula mu wiki eno okuva olwaleero paka kulunaku wa Friday chengendo bategeza nti mugenda kugula nga prices tezinnalinya nga ebei tenalinya embuzi egenda kulinya embuzi egenda kulinya
1: eve ku mitwalo nsanvu mweta
0: egende ku kinana
1: atene ruli we mtu omwabyogera
0: bitu tubitwali
1: ogenda muzinga kulinda
0: era niba tulinyira siti wajja kuba we chikola chi
1: ekibera
0: we re chichuka kati omuntu omugezi ya malirira Afana n'embuzi eyakkiriza bagisaleko ekifi esigale nga namu obulamu obungi ejaganye ng'etunuulira eddala eziririddwa obwo obwavu bumaliridde okukulya gwampuliriza nkusaba kati gwabitegedde ng'oyagala kutwegattako wetegeke ngenda kusomera ennamba y'essimu funawo wandiika funa peni jayo essimu ngenda kusomera ennamba esooka gye ngenda okusomera ye ya main office jengendo kudako kusoma ye yangi. Katibu ya gari ya office, ya gari uko ngeru bika kasa. Kwa ku 0703-00-00-asatumunya. Njidamu 0703-00-00-34. Katatu waluwa ya gari uko ngeru nangi, waluwa dala chitufu, uya gari tutukenga, situ use uya ngeru bika kasa. Namba yidom 0-5-5-5. Kumi nanya, ana muimu, chinana mumuenda.
1: Eyo ya iyo.
0: Eyo ya angenze njikuata.
1: Jibadidimu.
0: Njidamu, 0-5-5-5. Kumi nanya, ana muimu, chinana mumuenda. 0-7-5-7-1-4-4-1-8-9.
1: Okay, tuwe ya anziza nyo, tuwe ya anzige. Kakati?
0: Yes, sir.
1: Basa jibange jibali?
0: Jibali.
1: Eh?
0: Jibali, sir.
1: Aliatia Hillary?
0: Hilali. Hilali jali abadde mbarara. Akomye waka ungezi kariru.
1: Ati gundi unu.
0: Magezi.
1: Magezi.
0: Magezi jali, kabuzi, nadiope.
1: Nadiope.
0: Nadiope jali. Balese muruchiko rutesa kukuongeza emi wenu. Yache manjiba na agendo duvamu. Gaba kanyiza bongereke etanu. Baba ongereko kumi.
1: Obedi ya vude jamani.
0: Wali. Ilande soruchiko ro ya rutuziza.
1: Achari senti wapa funampura.
0: Yesebo. Sebo mfuna mpura kucha mruani lida tubele na
1: hii. Sebo na tubele.
0: Aba tuuliza, mwebale kubeirako, mwebale kutuwe kumirako, mwebazo kubeirako Pearl FM. Kwa kubaba nange Pearl tujisima, aba ntubazi. Aba baba nalidi do kukora, baja kujabu, ilo ujulizi mujabu ulida. Ila aba ntu abatu wa yunga kono, kukugenda kufamu visit, mbakulisayo, mwebale nyo mwebale lidala. Mbawe namba yesi mwurundi oguse mbayo, 0-5-5-5-18-9-9.
1: Baba ajikubie koyo, aba kubidani?
0: Aba kubide Amos, Kalizani Sekabegi.
1: Okay. Kakati, musajja wangu wa IPA, kamulika agende. Ataba sajja abebitongole bikuma dembe, bama zedu kubanga batuka, wabweru webali yao, bakubie kone ebi ambaro. Sechuli teweri, eri guru guru wa weru wao. Katika ambali ndiba ingiri. Nze muzukuru wa jajabuda Kayongo, Hakimu.
2: Madam, webale kungo ndeza bula mugu wange. Banango kwa zengwa yete shari chango jendi. Na yekati, engalo zange ziba mpewevu. Atenga ngovu, oruna kurona.
3: Luachi, chicha kutuseko Maria.
2: Banaye madam, okuvale waleta Wayster Magic. Obulamu bwange bweyongera okugonda, era ng'engoye zitukula mu mangu ddala. Atene zibera mpewevu olunaku lwonna.
4: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
6: Tendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, lyetendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaaga eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddala erya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6, kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno, okusomerako, mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
8: Programu. Schools Grand Competition.